그랬다 할게. 맨날 같았다고 저 그러지 때 고해랬다. 아이티티제 땅양어티야 이러고 고해랬다 맨날 땅얼마로 이러고 땅얼마돈. 이러고 만에 뛰어노 다투어다 할게. 투어 아코치야가 뛰나 나 소름만 해르지 돈어랑. 과연 나 애고 김미대 오메 마타오로 뛰니요. 고이 데데 이따가 기다려 왔. 고이 데데 이따가 나리비비로 왔. 내가 만나고 다투 뛰어라 뭐 있는 나는 이쪽 안에. 이렇게 뛰 이러면 땅 마트로 그런 거 것도. 야 그런 거나 다투 이제 고치는 것도 와 투투 같더니. 고대 투어 때부터 고투. E ako no ki tāna wa kauenga ko tā te tangata katoa ia e pini wā. Te ia tau matakua re te utake kui o ki te ako no angai te kauenga a tētua. Ko te karere te ia te utake karere mua te ia. I roto I te ia karere a te ia angere mua. Kui o ki te mataku I tētua. Te rua te karangane ie e kaka kai aia. Kaka pē tātou I te kaka kā ngai tētū. Kaka pē, I re te kōri nē te tai, pēne tai, te ngauri rau turu ngau mātai, te karanga nē te irawai. Te o mea katoa tāko tū e ravera, te o mea tāko tū e inuara, e te o mea tāko tū e kaira, e te o mea katoa tāko tū e ravera, te karanga nē e, e ravia matea. Mate ka ka kai te tu. Te utai ke iru tui tia manako te karangani e iru tui tō tātou oranga. Ki aere tātou I te aere nga tika, te aere nga tau. Ki a pai mai te ka kāki te tua. Iru tui te omea tā tātou e ravene e karavea. Ko iu ki, ki tau ki te irawa karangani rire. Ko rine tieta Tari kori ni te tai pene te ngauru. I rau turung oru mātai. Te karangani te I rau I rire. E te nei. Te kaira e te inuara. E te umera vara e tā koutu e ravera. E ravena ki ia. Ma te kakā I te tu. I tōku I rina ke ngā te utake te rotu I te manako koio ki. Tō tātou oranga kōpapa maru I roi. Kākape e tātou I te akuluangai tō tātou oranga. Waka ki te katoa mai te bibi ni, ero te te kore ni te pene tōre o tango maone, e nā o tō koto kōpapa. Te tangata, te I tākina kune te tia kōpapa. Waka ki te ia mai ki tātou e, nā tētua katoa eia. E tā kore ma, me kore aka kino mai te rira. Te karangani I te tautu te irawa. Kāre koutou ki te. Ko te nao koutou. Ko te nao koutou o te tua. E te noora te vairua o te tua ki nortu I koutou na. E ki a ka vivi te taitanga te I te nao o te tua ra. E mate aia I te tua. E tapu o ki te nao o te tua. E tau noora o koutou ia. Ie, umere mele anā te aronga kai awa awa. Te irunga te packet. Te karanga nei e, it will kill you. He te te kainga I aturaia. Te kainga I aturaia. E te utake, o te karere te ia, ka kitana ia mai nei ke tātou e. Kia ka kakai te tu, nāratu I te ume tā tātou ka kai kaim. E te ume katoa tā tātou ka rawe. Te a aere anga tātou nārunga te mataro te tua. Ko te meo kata I te te kāpai mai ko iau ki te kakā I te tua. Te toru te karanga neiru te tia irawa ko iau ki. Ko tae o ki ki te ora a kautunga anga nāna. Te utai ke kua kataka mai te bibiri ke tātou e kā tū tātou kā tātou ki mō te akawāngo te tua. Te hui ne iau te hui anga e. E au ki tātou kā tū e ki mō te akawāngo. Ere te te oranga tātou e no nei, ere nāu kiri te teo areaka wānga ere. Ere nāu e uri reo no tātou ere te areaka wānga. Te e te tūmpu e pēne I ātiri re tangata

그렇지, 야구방아. 와, 저 개이들 둘이야. 에, 둘이 됐다, 이, 몇 가지, 에, 아빠 됐다, 이, 이, 따라와께, 에, 요, 에, 그렇지, 디래라, 마나마나다. 대우다에게, 에, 자가랑아, 내, 예수께 다투에, If you love me, keep my commandments. 뭐지, 그때 알아, 그때 아지, 앙아, 둘이 하대, 둘이야. 가까 아빠 얘 따도 이렇도 이때야 오메 따다도 이라베니야 대 아지한테 주라 대주 이렇더라 예수 미시야 메테메 아르기 따도 예수 미시야 대우다에게 가르라모 따도 마나마나 따 이르디티 가르 따도 마나마나 따 고요 그 노는가 티 바고 야 가바 어데메 고 예수 미시야 기대 가타카 이마 이르디 따다도 아피 이르디 대우다도 대타바키 무리 고이야 또 다또 아까워 거기에 아침은 내 빠이 다 다또 알아야 이게 또 그때 그때 예매를 때 로마 페노네 로마 마토르 내가 하나니에 The wages of sin is death. 거기 때 주타키 오때 알아 거기 마태야 때 빵가라 때 이러면 내가 하나니 이게 다또에 Kareka te oro mutu korera. Ea? E me oro ngā uia mai. E te atua. E te utaia ke, ko te karere te ia ka kitana ia mai ni ke tātou ko iyo ki, ko tae uki ki te ora a kautunga ngā nāna, ko tae uki ki te ora a ka wānga nā te tue, te utaia ke, me tau ia tātou ri titi popongi ri titi rā ko iyo ki, te arike ngā Iesu misino te mea, ko ia te apai tā tātou ara ki runga te sātou re. Roma pene turi rā runga mātou te aki te mea, ko ara te kātou toa. E jire, e utunga te are, te ara no te mate. Kāreka te ora mutu ko reira, e mea oronga uia mai tō tātou atu o Iesu misi, ko tū e no tātou, me te mea ari ki tātou ia e te utai ke. There is nothing for us to fear about the judgment here. Nothing at all here. Ko te iere re te kare re no tātou re te te pōpongi ko iyo ki, te mea mua, ki a mataku tātou i te atu. Te rua ko iyo ki ki a kaka kā tātou i te atu. E te toru ro ko iyo ki, te ari ki anga i e Yesu mesia no te mea, ko tae oki ki te ora a kautunga anga nāna. Ka kautunga i a tātou e te utai ki no te mea, o sātane te ia ka aka apa i a tātou e, e i e tangata viviti. Ka tu o Yesu no tātou no te mea, ko i a tō tātou, Ati. Hoia katoa tō tātou loia. Te nōne e runga te rangi. Hoia tō tātou taunga māta loia. Te apaine ai e te uatianga me te mea. Are ki tātou iai. Oronga tō tātou ranga ki te iai. Ka tuko e e ka tū ai e. Rute te aka wanga te karanga e. O mate o nōna. O maringi tō kutoto. E tāmanon. E te e te mea umere te utake ko yoki. Tau atingar, tau loia, me koe tau mata, koe ia katoa te judge. Koe ia katoa te judge, ya. E, koe ia katoa te riki, o te o riki, te kao ki mei kati ki tātou. Me omere te o teake, me te mea kumana ko tātou e, te tangata. Koe ia to tātou ating, e te koe ia to tātou loia, e te koe ia katoa te judge, ya. E ate tumu. No tō te atua inangaro mahata au rakarawa te ia tātou kia matetu kia kore te o tākea. O tō te atua anono, ko iyo ki, ki hora, tātou kātou toa. Ina ai roto irire te iaume e turu tā tātou au tarani. Te matakui te atua, te akaka kā iai. E pera katoa te ārike ngai e Yesu, e atinga no tātou, ki kore tātou e ka wāi e me kore ki kore tātou e tauma e kore tātou e a ka apai e a kautunga ia. Te ia o ki reira, te mea pōpinga mātara wāte te o teke. E ko tō te tu anona ti tātou. I roti te paiopenga te karangane ie e a ka mori koto iai. I ka inangaro te utara ki tātou roti te pōpongi te o teke. Ko anga ia tātou ko iyo ki e a kaka kai te atua. Te no nei te teitangat. Tōna ingoa ko Lucifer. Ko nui nui ai e te taonga ki a ka mori i aia. Kaki te tātou te te isa.

Wanga mumua tanto wa sisinga ya e awalofa tua ile tanto pokalame inayu tanto matua umalava ya olo o papenao na yei foi ya tingao le tino ya umawa foi ngase ngase ya maso istangata lava I tonu mauta ngase ngase o tonu mauta malawa ya talo lava ina ya angalileile tua ya mayesi tae au fo wetu e fafo isi ai ya ne malosi ya antotoa ya ono ole tinga fo le tino o mau ai foi tatou ni nei teimi wa foi ni ngase ngase o loo loma ia ni tautonga po a lava ia ni fuafuanga le anga iluma ia lofangia le tua ia le whamwe moe ia angalelei le tua ale vi ingale nei o le tua e sosoane tuai ia ulofa tuai mo utu umalama.